0: are listening to 4EB's digital station, Global.
1: Welcome.
0: Listen online to 4EB FM and Global on digital radio through our website,
2: 4eb.org.au. Ayun, sana ay okay pa rin kayo. Nandito pa rin tayo sa Tunog Local Radio AU dito sa Radio 4EB Brisbane, Australia. At napakinggan nyo ang kanta ng Avidra na pinamagatang Nawara. Nawara sa Ilocano, Nawara is magulo eh. Pero yan, yung kanta nila, Avidra. Avidra is a pop-punk alternative rock na galing sa Naga City sa Bicol region. So, ang mga nabuo sila noong 2018 na kasama si Joey, ang vocalist and rhythm, at si Waltz sa lead. Kasama nila si John Ree sa bassist at si Johnson sa drummer, at si Joshua kasama nila sa gitara din. Ayan, kita natin no, yung music nila, pop-punk, may mga influence, medyo maririnig nyo, Paramore, Story of the Year, pero meron ding mga Pinoy influences, Chinadal, Chinditera, Kamikaze, you know, yung mga ganun. So, yan. So, meron silang indie labels, meron silang indie productions and label sa lugar nila at sa Naga, at may mga iba pa silang mga kanta no sa mga platforms na paborito nyo. Yung unang pinatugtog nating kanta, ano yan eh, collab ni, well, ang title nun ay Ikaw Ang Lahat Sa Akin. Collab yan with Tita Gemma Cruz Gutos na sinulat namin nung meron kaming ginagawang play para sa Buwan ng Wika din, I think, if I remember it right. So merong Buwan ng Wika presentation play or theater performance nung matagal na, 4 years ago. Tapos gawa tayong kanta, sabi niya. Sige, magsulat ka. You know, sometimes I collaborate, but I let people write first. And then, ibibigay nila sa akin, and then we work on it together. Kung ano man madadagdag ko, kung anong malalagay ko, anong music mang gagawin ko. And, ayun, nagsulat siya ng lyrics, and then dinagdagan ko rin yung lyrics so that it, you know, it falls in the pack, within the pocket, or with the pocket, or in the pocket. and so that it, ano ba yan? It suits the expression. So, nung lyrics, or the other way around, yung music and yung lyrics, no? So, sinulat niya, it's actually about si Elias, no? sa No Limit Angere yata yun, or sa El Filibusterismo. So, yung kanyang love story na kailangan pa rin naman niyang umalis at gawin ang kanyang dapat gawin. But also needs to leave, kailangan niya nang iwan si sino ba yung ano niya, yun yung kasintahan niya, nasa play yun dati, nasa play na ginawa namin, and tinugtog ko siya I think live during that time, and then years went by. Yun, ano nang gagawin natin sa kanta? So sabi ko, sige, gawan ko nga ng ano. So that's just how I write songs as well. I collaborate. And then, pero matagal akong magsulat dahil nga iniisip ko ng mabuti kung ano yung kailangan kong gawin sa kanya. Yan. So naisip ko lang yan kapag medyo wala akong ginagawa. But then, kapag naisip ko na yung gusto kong gawin, hindi na ako makatulog, literally. Kasi kailangan ko nang gawin. Kailangan ko nang isipin yung mga elements, including, for instance, those string sections, no? Tapos yung medyo, ano lang, fun beat, yung last part, yung pagdug, yung kick. It's deliberately 2 counts every time because, or ano bang notes yun? Yeah, two kicks every time because it represents the heartbeat as well. So may mga ganong elements, no? Anyway, yeah, so ganun. Shout out kay Tita Gemma at sa aming mga crew, you know, sa Sikat Theater. Also, speaking of Buwan ng Wika, merong event na Buwan ng Wika sa Brisbane sa Saturday, August 22. So, tignan natin yon. Kita-kita tayo doon. May mga performances din. At ituloy natin ang musika mula sa Hometown Kids, Kokoktor, and The Kings. Or Kings.

0: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1. A multi-language station for a multicultural Queensland.
1: Ayun. Welcome back again dito sa Tunog Local Radio AU. Nandito pa rin tayo at nandito pa rin kayo. Kasama ko si Nikki Anasin. At isa po akong musician, independent musician din at researcher dito sa nakabase sa Queensland, Australia. At ang Tunog Local Radio AU ay laging narito every month para magpatugtog ng mga independent Filipino music mula sa independent Filipino artists katulad ng bandang Hometown Kids mula sa Cebu. Ayan, pop rock and singer-songwriter duo Hometown Kids kasama si Glenn at si Andy. Ayan. So mga Bisaya naman yung mga kanta nila, no? Sabi ko nga, hindi lang naman Tagalog, no, ang lengguwahe or ang wika sa Pilipinas. Dahil kino-commemorate naman natin ang

buwan ng wika, expand na natin, no? So, hindi lang Filipino. At katulad din nung so ang kanta nila Hometown Kids, yung Ayaw Nagkabalaka. At sumunod doon ang kanta naman ni Kokoktor, Wala Kuya Sala. So, si Kokoktor naman ay si Kokok ang totoong pangalan niya, no? Siya ay taga Iloilo naman. Yan. So, Ilonggo naman yung kanyang hiligay noon, actually. Hiligay noon ang tamang term sa kanyang wika sa kantang yon. So, may mga iba pang kanta si Kokok at para sa Imo, Sinyo, at kung madami pang mga parts, madami pang mga kanta na nasulat sa Hiligay Noon, no? 'Di ba ang saya at ang sarap din pakinggan, no, kung mga kanta naka-pop vibe sila pero ibang wika. Yan, at yung pangatlo naman ay si ang bandang The Kings or The Chings. Pag Chinese kasi ang basa nito, Chings, no? Q-I-N-G. It's a 5-piece pop rock band mula sa Cebu pa rin. At nabuo sila recently lang, 2024. Tapos nag-release sila ng EP na pinamagatang Parallels. So, noong 2025, nirelease nila yung bawat single na pinatugtog natin, yung Samantha. At ito ang kanilang first ever Bisaya song. No? So napakinggan nyo dito sa Tunog Lokal Radio. Ayan, at sana suportahan nyo pa rin sila. Hanapin nyo, no, ang mga artist na pinapatugtog natin dito. So Samantha was recorded by and produced by Vince and Jake Relacion sa na mga, you know, tumulong na rin sa mga iba-iba pang artist. So nasa top 10 din ng chart sa local radio station ang Samantha ng The Kings. So kasama sa banda si Kibaranza, ang mga brothers sila, no? So si Luis, Angelo, Paolo, Fonso at Sesco. Yan, vocals, guitars, drums, bass and keys. So saya. Madami akong mga na di-discover. So may mga nagtatanong sa akin, paano ba natin nahanap tong mga music and musicians na pinapatugtog dito sa Tunog Lokal? Well, it's back in the day ng mga DJ, it's called crate digging, no? Naghahanap sila ng mga plaka para sa kanilang ipapatugtog sa DJ, or may mga nagsasubmit, may nagsasubmit ng demo, may nagsasubmit ng mga na record nila or through email. And if you want to be featured here as well, send nyo lang sa email namin tunoglocalradioau@gmail.com, and doon nyo i-send, or you can reach us out through our Facebook page as well kung gusto nyong makausap kami about your releases. We can also interview you if we have time, and we've done a lot of interviews as well in the past. So reach out please, and kaya gusto nating maparinig ang mas madaming kanta ng mga independent musicians sa mga nakakarami, you know, at mga listeners nating not only in the Philippines but also in Australia and globally. Yan, ituloy natin ang musika mula sa mga napatugtog na rin natin sila dati, no? So, The Mox and Junyo, dito lang sa Tunog Lokal Radio AU. Hey.